kayo siwa ko na azarle azigo ko li kukuik ayak kastok kuneh tokan naniti kangi wah tokan naniti kaman tokan naniti aku left kan aku nam kutetiyun naganik kwani kwani ang ayok ni yun ahtukut kin nuis kakami ang jaw ko tam kutte am kutang yung adlaga ko yung nakasakit yung adlaga ko siyam ngam kutwad na yukot ang jam kikon kaya gilig lo ito kanek siya ang jumin ko kaya mitiungan ka uyamin kamuga utok amuga tamik uyamita kutpiyok Ugun kani hagilik lait khnehto. Ayak kahtuk. Tunehto naniti. Tangi wahto naniti. Kamanehto naniti. Tatam suku pamakin kiloan. Anna. Tatam suku pamakin kiloan gati ungahtit. Kwani, kwani, ang ayokan ayokan ahtukut, kinuis kormi. Ang nambago na itong takong kiliw ka sa tao na ni. Tagilatik bawab ta, yuvrik kanaw ka. Takhtuk, pirasin ni warantuk, fayag araw gatukut kwani. Matilutin ka kakhtilrit. Sama kena sulit tu. Buzah suni kaya kami suni kelas ini juga nak suni. Kelas kalau kita ayak sih cuma ayak kasih ni juga sah kena ni. Ayak kah tak kuneh tuan ganiti. Kangi wah tuan ganiti. Kaman tuan ganiti. Matimog na kumka, paya ng kakasin niyo. Bihina tiyuk, wak. Wak ka kayok sukwak. Ikinan ka katawa ni tanghan. Anwaw ka, tanghan ka. Wani na sa mga nasulit nga matimatisat niya kakitmi. Ano kaya pag ka? Bihin uzo ka nakset ana non ridan kataya hasan gun gani watit nasama jin mitam to yak singa pagaxit ta kunak singa nak ana nasun ridan kasan gun gani nasunga am jiunu kata ka kai kenah tek jukang nakah sini ya ayak kasini ka kai khsuak Nah, tuan ganiti. Yang ini, wah, tuan ganiti. Kaman, tuan ganiti. Oh, makapag ka. Ang uyak to kasi niya mungking nganak. Oh! Nah, sinilukiam nang nagtuwalikam nakasakon na iknik ka. Oh, makapag ka pa ang nukas sa miyo. Pamiyokan ka kasi niya kumikilugit na maskon. Anak kami sudah kengutun cingi kasih ini ni tahu nak kolok kami kasih ni memecah sini. Anak kami kini asih ni umian asih sen. Juk fakoh kolok kami nak gel sini tak kapi kasih. Agelok ka janit pun. Anak tuk juk fakakakakakakak. Agelok kami kata kenam cipresnya. Pagkakta mi pisina umi kakwano ka pinakis ka mga toy agal ko kanay makso kakakawang pinakaitam kin ato ay pinakaitam kin takpang